ni Jeremia baya di Jeremia tin from enu ba ko esemi tri ensu na me ni ensu akura aka mesu ama mema right wi ani anaju